ujonelento balalelisi lomnyama uyebo zindlela zimhlophe nganasikepepa ngivumele bamlaleli ngaliphi mbonele ngisho ngithi sikusile manje mntana umuntu sekusile nganakepepa yeyibakithi kwaphinde kwesemgungundlovu namaphethelo.

singena kanjalo ke kulona loluhlelo sekusile mlaleli singena kanjalo ngane zakwethu ngizohlala nawe ke mlaleli ngizawuhlala nawe mntana umuntu kusukela manje liyuze liyogamanxa ihora lesine bese liguqa loluhlelo uyabona ke mntaka mama ngivumele ngiluvule uhlelo ngicela ubaba Jonas kengwengwa vula uhlelo ubaba Jonas ngwengwa azivulele uhlelo athi

Injalo lento nginaza kwethukiso kodwa kuvela kwamnandi kwethuke kwanjalo kwamnandi ngendlela esimangaliso isikhethi ke manje mntana omuntu bheka manje u 27 minutes to 4 ingamashumi nabamabili mizuzu nesikhombisa ngaphambi kwehora lingelesine mntana omuntu womntanhla kusile vele mgukulovu yebo namaphethelo nga

bona ke ngena kwethu uya bona ke ngena kababa liyothi ke ngakamanxa ihora lesine yabona nje masithi 4:30 lapho ke ngwa 4:30 yobe sengena kwihlandla lokugcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka lolo hlelo ngiyolithatha ngo 4:30 ngize ngilibeke lapha ku 5:05.

0: kuyavukeka njengodwa mina leli kuyanyakazeka njengodwa kuthangeka mama kuyanyakazeka kuyavukeka akube njalo kusile phela manje
1: asibambeka kwakho kunomsakazo ubalulekile ungumuntu FM ongawena ngokufanele siyabonga.

0: Sweet daughters, ni bambekanja, ni nga ite iteli, wek elok. Ake ngiso yifala ke manje balaleli, yifala ngawe ke we ntuthuko mtaka ngobo, ntuthuko mtaka ngobo, ya pila mfowethu, ntuthuko mtaka ngobo, uhambela efra, uhambela esovantu, usuka lapha erenkentsha, we ntuthuko uzobanjwa njalo, ntuthuko mtaka ngobo, usuka la irenkentsha aye Sobantu hamba nge BV28VYZN untuthuko ngqobo loyo uhambele Sobantu nge BV28VYZN wentuthuko umntaka ngqobo wokhoza ko driver bonke basekhatsi no recommend nabasizi bakhona ngisho kwentuthuko umntaka ngqobo uhambele Sobantu nge BV28VYZN kwamnandi kakhulu injalo lento wentanta sibambela pho ake sibonge
1: ngiyakwazi kunomfazi ubalulekile ungumuntu FM ufala wena ngokufanele nalelane siyabonga.
0: Awe mamtikazi, mamtikazi nawambele sinathingi umamtikazi uhambele sinathingi nge DP26JPZN niphile nani. We mamtikazi nihambele sinathingi nani umamtikazi bamba nge DP26JPZN bambele sinathingi akube njalo nakini.
1: Azibambeka kwakho kunomfazi ubalulekile ungumuntu FM ufala wena ngokufanele siyabonga.
0: Balaleli loluhlelo sekusile yozomtela umuntu loluhlelo sekusile mkhulu sekilithethe ngalibeka ethala ke manje yozomtela mama uhlelo sekusile sengilibeka ethala ke manje sekuze ngilethule kusasa uhlelo sekusile selikhuqile njengamanje ngilungela ukuba ngingene kwihlandla lokugcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka nomama bethu besazovuka balungiselele ukuba baye enkonzweni bese sikhwaba bemnandi kakhulu.
1: Azibambeka kwakho kunomfazi ubalulekile ungumuntu FM ufala wena ngokufanele siyabonga.
2: The best music.

ngiyalivula leli thuba ngane umuntu sikhetshe kakhulu ngoba ngo 525 ngiyabaleka ake ngilivule leli thuba lokuba ungene emlaleli sibonge ukuvuka nehlobo zethu nabangane nezithandwa zethu bese siyaphathisa ke komama bephuma namhlanje beyinkundweni sithi amen.

elangana ka baba wangibiza ngana ka baba ngasabela elangophayasi inceza lapha uphayasi inceza emeyas walk uyaphila mfowethu uphayasi inceza emeyas walk uthi amen komama bephomba enkonzweni bakuthi siyabonga mfowethu kwezwakala kwamnandi ngendlela esimangaliswa inhle nalento ayijingoniwa ngane.

Ngalalela ike ingane zakwethu sengithetha kule nkundla sengiphuma sengibaleka. Ake ngiphume ngiphume ngalomnyango engene ngawo bafowethu, ngiphuma ngalomnyango engene ngawo ingane zakwethu sengathi ke omama bebhantshi, omama bomanyano, omama besililo, omama bokuvuma. Baze baphume kahle sebeyinkondweni namhlanje nje. UNkulunkulu abasusele ugibe. Bo mama bami niphume kahle seneyinkondweni. Salani kahle ke ngane zakwethu, ingane ka-8 years manje. Ngiyophumula nami ho bakithi. Nisele kahle nibuse nikhombe ngophakathi. Niphephe engozini ngayo leyo ngomaleyo. Bhebheye.

lomalume ogama lakhe lingu Uziya futhi lomalume uthandwa uNkulunkulu lomalume uyinkosi ngelingilanga simakade wamthatha uUziya wakhe uthi ke kuchapter 6 ngoba ukhona 1 2 3 4 5 6 ukunyathela kuka Isaiah kusesefani lapha kuchapter 6 uthi ningibona nginje ningibona ngehlukile ningibona ngihamba kangcono kunayizolo ngokufa kwenkosi uUziya ngomnyaka ngamanye amazwi kwase kuyisikhathi uIsaiah afa wangcwatshwa. Uyabatshela uthi ningangiboni ngihamba kanje. Ngelanga okwafanga lenkosi uUziya ngambona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, ingubo yakhe yayigcwalisa ithempeli. Ngamanye amazwi ngifuna ukuthini, ngifuna ukuthi kunabantu abanoUziya babo, kunabantu abanoUziya balula kabi, isitulo nje ahlala kusona emsebenzini ngoba esakhe siyajika esabanye asijiki. Uzibona lo muntu emkhulu, kunabantu umuzi nje ngoba wakhe uhlukile upendwe ngopendo ngcono kuneminye, useku uUziya wakho njalo lowo, awusabaza abantu ngoba wena ungumshana kaUziya. Kunabantu into ezincane bafowethu, into ezincane ezenza singabaza abantu. Kodwa ngelinye ilanga inkosi uIsaiah yathi mayifelwa uUziya wayo yakhala yabheka kuNkulunkulu ngoba hey, sengizoxhoma ngani nje engasekho lo muntu, sengizobonwa ubani nje engasekho lo muntu, sengizongena njani la bengangenwa khona kalula ngoba ngingena nganalo ithikithi lokuthi ningibona nje ngingumshana kaUziya. Ekuseni siqale inyanga ka-October, emoyeni wami khona into ethi angithi kuwe mlalele ekhaya, bayaphela abantu emgaqweni, bayaphela abantu, bayadubulana abantu, bathathwa zimoto abantu, izingozi emgaqweni, kuningi okwenzakalayo. Mina nawe siyaphila, kwashe ngathi besingangakhohlwa ukuthi kungumusa lokho, hayi ngoba naku sinoNkulunkulu omkhulu odlula abanye. Kumusa nje uNkulunkulu sasibekile, mhlambe omunye umuntu bengazi athi El Shaddai simakade ufanelwe ludumo, abesathi uNkulunkulu ngibekeleni simakade ufisane kimi. Ngiyambona mina uIsaiah eshintsha unyawo ngenxa yomusa, eshintsha ukuhamba ngenxa yokubona uNkulunkulu ethi simakade ngingcwelise nami ngenze ngibe ngcono kunayizolo. Ubungeshintshe nawe. Ngiyabazi mina abantu abangamazi ngisho umakhelwane azathi mina ngisho ucela uSaudi kamakhelwane ngabe ngiyapi ngiyofunani, ngiyafuna nje ukusho ukuthi uUziya wakho nawe engathi ubengafa noma ngabe yini lekwenza ungamazi umuntu, kwashe ngathi leyo nto leyo bengafa khona uzoba desperate ufuna uNkulunkulu. Uzombona simakade, siyobona sewushintshile. Uyazi ukuthi uNkulunkulu wake wakhomba oSawule, wathi Sawule ngifuna ukusebenza ngawe, bamangala abantu ukuthi simakade usebenza kanjani ngomuntu okade bulala amakholwa. Angikhulumi ngomuntu owagxoshisayo, angikhulumi ngomuntu owahluphayo, ngikhuluma ngomuntu owabulalayo. Kodwa ngelinye ilanga wathi uNkulunkulu lo ngifuna ukusebenza ngaye. Ngiyafisa nje ukuthi nawe kuleso simo kusona ungashintsha abantu bangakholwa, uthi uyaqhamuka Sawule usungu Pawule bathi abantu hayi lo ubulala amakholwa, kanti uNkulunkulu sesemsebenzini. Kwashe ngathi nawe kuUziya wakho ubengafa, wazi ukuthi lokuphila kwakho kungumusa, bese uphakame nami ngale ngoma lethi simakade ufanelwe ludumo.

Adangeke futhi ubonakale wehle mazulwini uzobheka lowaya awubakithi abantu bayachitha ukudla ekukhona ugogo kamakhelwane ohlala yedwa bathi bengambona ugogo iy'nsuku ey'ntathu neziwu-4 bangathumeli nabantwana ukuthi anihambe nje niyobingelela ugogo ukuthi uyaphila yini abantu bayayilahla iy'cathulo bayishise kuney'ngane zakamakhelwane ezingenazo enhliziyweni yami ngifuna ukuthi mina uthi enginakho unkulunkulu kanti kangabe nguwe awusumakade kanti lokhu enginako akusiko ukuhlakanipha ngiyazi ukuthi emsebenzini esiyisebenzayo singena ngamajazi ethu bakithi esingene ngeziqu zethu kodwa ngiyafuna ukukutshela ukuthi bakhona abantu abafunde ngaphezu kwakho abasebenzi bakhona abantu ababengenza lo msebenzi owenzayo kangcono kepha banawo ngoba kukhona wena dumisa uNkulunkulu ngalokho ube suthi simakade ngifuna ukukuhlangabeza njengoNkulunkulu nami ngifuna ukunikela nami simakade ngifuna kube nomuntu oyedwa ozobonakala ehle ngenxa yami just save a soul a day ngenxa yalokhu uNkulunkulu akuphekona ngifuna ukusho ukuthi lento nayo uziya ngiyaqamba namhlanje ngoba ngenxa yayo wena umazi umuntu kanti lento nayo beyingaba ludumo uma wena wazisa umuntu ngayo ngoba usuqonda ukuthi konke kuvela kuNkulunkulu bakhona omama la ngaphandla bayokutshela bathi ingane ziyakwazi ukukusebenzela zikondle

Swangalafaya echimbeni labezindaba phethile mamba sivumelana namakerubi sisho njalo nathi sithi uyingcwele simakade wethu kusho mina mlaleli uyingcwele simakade siyabonga kakhulu uNkulunkulu bakithi uniyakuqalile kuze kuzoba imanje kungumusa lelo iqiniso ke singeke saliphika yabona ke ngoba lapha ku WhatsApp akuhambi kahle ngizogijima nje ngiye lapha ku Facebook babhalile abalaleli bethu lapha siyabonga kakhulu uNkulunkulu thank you so much ngiyazi ukuthi abaningi Ayi bayizo ayi kuba kubi man uma ngabe WhatsApp ungekho kahle abaningi abangena lapha ku Facebook abaningi bangena lapha ku WhatsApp siyaxolisa kakhulu kodwa ke ngizokujima nje ngiyofunda nginawe nje namhlanje mfundi ka matric nginawe mzali onomntwana ofunda u matric ngiyamfisa kakhulu uNkulunkulu ukuthi asilekelele konke mani kumane kusebenzelane ke kube kuhle ke singezwe nje izinto ezimbi esizwe nje okuhle kodwa ngifuna ukusho kanjalo sizokuhle kodwa nje abantwana bethu bazi bayoqeda sizwe okuhle kodwa kungenzeki kuthi hawa kasapalanga ubana kasapalanga ngiyakujima nje mlaleli ngiyalapha ku Facebook ngifuna ukufunda la mhlambe ufuna ngihambe phezukwa la

kanye empilweni yami. Singayithathi kancane lento iyedalwa okuyizona ezisiphethe ngoba lento iyona ecindezelwa kakhulu emasontweni kanti iyona efanele ngabe iphakanyiswa kakhulu emasontweni ngoba umuntu nomuntu akalawulwa yisonto akekho umuntu olawulwa yisonto yingakho mhla ushona ucingo lungena kini alungene esontweni yingakho mhla ushona abantu abayokulanda esibhedlela bezokubona emushwari abantu bakini akubona abantu basesontweni noma abasesontweni bebekuthanda kanjani kodwa kuhamba behambe kufike la abangakwazi ungena khona Mr. Nice ngoba into yesonto into nje ehlanganiswa abantu and into siyazi sonke ukuthi esayinikezwe kanjani lento yesonto yafika kanjani kuthini yingakho ke sesizama futhi ukuthi ngoba ihlanganisa abantu abaningi ake siphinde sihlangane ndawonye sibuyekeze lo monakalo owenziwa kuthina ngalento esibiza ngani ngamasonto Mr. Nice ukuze umuntu nomuntu isidalwa sakhe sizokhanya ngoba isidalwa sakho isona esiphethe impumelelo yakho mouse ukhandiwe waqedwa kini khona umuntu owafihlwa kuwena ukuba azophila kuwena kube uyena oyidirection kube uyena owumkhombandlela kube uyena obonayo izinto ekufanele uzenze ukuze zikuphumelelise siyazi ke nabathakathi bayenzeka abakuthakathe bavalele umuntu okuyena ofanele akhombe indlela impilo yakho nje ivele besuba umnyameni hawu yini madoda ngasi abathe ngizama lokhu ngiyahluleka abanye abantu zibakhanyela izinto zibakhanyela ngoba ukukhanya vele khona nakuwena ukukhanya khona kodwa awukakaqondani kahle nendlela ongasizakala ngakhona yingakho impilo ngiye ngithi mina ifuna uyisukumele zonke izinsuku uyisukumele ngaso sonke isikhathi ositholayo wenzani mawusukuma uzama ukuthola ilambu elingakhanyisa impilo yakho bese na ubona ukukhanya ukudalela ukukhanya angifuni nje uzumukele into ethi mina ngiyisehluleki into ethi mina ngumuntu oyofele ebumnyameni into ethi mina into zama isoze zalunga hayi khona hayi khona hayi khona nawe udalelwe izinto ezinhle ingelosi akho mayikhanye phezu kwakho ingelosi kababa omdli wamafu umqalo wendlela sengathi ngakhanyisa ingelosi yakho ubone ukukhanya phezu kwakho Mr. Nice imemezelo enginazo siye Fryhead ngolwesihlanu okusasa ngithi kusasa ngise Fryhead eBhekuzulu Hall ngizobe ngikhona kusuka nje kuseni ngo 10 bantu bakithi ngizobe sengifikile mangibe late ningibekezelele kodwa nje ngifisa ukuthi u 10 ushaye sengifikile izobe ikhona 1-on-1 la sohlala phansi khona silungise sikhulume sibone ukuthi yini ekufanele uyenze yazi ukuthi Mr. Nice ngibishokekile izolo bengikhuluma kuthanga ngikhuluma nomamqadi mamqadi uthi kimi yazi mina baba ngikhathi ngifika kuwena izinto zami zazimnyama sengihamba inyanga ngihamba inyanga but mawufika kimi ngafika ngabuza ngathi mangene izingane nizangidayisela izinsebenzo uthi ngathi angifuni insebenzo ngifuna umnikazi wensebenzo uma efika kimi uthi ngavele ngathi kuyena wena nje hamba uyoshisa impepho ucela abakini bakusize kanje kanje ngalento oyifunayo ayidingi ukuthi unithi something uthi ngahamba ngaye ekhaya uthi ngashisa impepho uthi kwaphela 3 days impendulo yabuya uyabona ukuthi lo muntu bengadinge ukuthi bengadinge isosu ubedinga nje ukuthi ingelosi yakhe ehambe yoxoxa nayo ekhaya mayisexoxile nayo ekhaya izinto zakhe bese ziyalunga ziphumelele ziye phambili ngizothi ke abantu abaningi bajahe kakhulu kuya kubantu bengakaze bekhulume ekhaya uyabona mina ngisho ngiyenkonzweni mangiphuma ngiqala ngikhulume ekhaya sengiyahamba ngiyenkonzweni yini enidinga kumina namhlanje yini ekufanele yenzeke kumina yini fanele namhlanje izinto zami zikhanye ngakuyona noma ngiyokhuluma nabantu yini edingwa izidalwa zalabantu engiyohlangana nazo namhlanje ngoba into engikholelwa kuyo ukudlula zonke izinto abantu abaphethe impilo yami abantu ke base Fryhead ngizofika kusasa ngo 10 ekseni ngizobe ngikhona eBhekuzulu Hall bese kuthi ngolokhuzana ngomgqibelo ngise Swaziland ePark Hotel now nesihlobo eSwaziland sitshela ukuthi umprofeti uzobe khona ePark Hotel lapha kaManzini ngizobe ngikhona ngijwayele ukufikela khona nakhona ngo 10 ngizobe sengifikile futhi ePark Hotel bese kuthi ngesonto ngila eMaritzburg endaweni yami ngijwayele ukuba kuyona enumber 285 kuBack Street hayi ngiyakutshela mfowethu hayi ngiyakutshela mfowethu into ezobuyenzeka ngesonto ngiyazi sizobe sivakashelwe ngumfowethu lo welakho uManqinza siyazi ukuthi masiphethe abantu Mr. Nice sigcina sinabantu abaneyinkinga emsebenzini kufanele uma umholi uhlezi usiza uzama ngayo yonke indlela ukulisondeza eduze kwabantu bakho yingakho ngithe ngoba ngiyayibona le nsizwa ukuthi iyabasiza abantu nami nginabantu engeke ngizwe befike kumina ngibona ukuthi lo akadinga umuthi kodwa udinga ukusizwa ngama channels athize aqondene nomsebenzi awenzayo uzobe khona ke uManqinza ezosilekelela ngolwazi oluzo
uzosiza uMancinza welakho umlungisi Mancinza uyena ozobe khona eyisikhulumi sethu asisize la ekufanele asisize khona kulezi zemisebenzi ake ngikhuleke ke umuntu esabamba amanzi ngolwesibili.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Sonke ngohora lesithathu lemanqambunqambu emsazweni wakho umgungudlo FM nosiphesihle wakho sawubona mlaleli. Isikhungo sakaSASSA singxusa amakhasimende yaso ukuthi abeke phansi amaphaphu mayelana nodaba kokubuyekezwa kwemininingwane yabo. Kanti inkosi yasemachunwini isisihlabe kakhulu isenzo sikaphakeli umthakathi kanye nongizwe ngaba kwenze izolo AICC na. Lezi kanye nezinye mlaleli uzazithola nje malibumbana ihora lesine khona la emsakazweni wakho umgungundlovu FM.
2: Kodwa mina ngisengakasho lutho mengakathi wespe.
1: Eh buda mthiya.
2: Njani mfowethu?
1: Ukahle?
2: Lalela, lalela siyovotweni manje.
1: Nazoka kukho.
2: Uyabona nje kuyatatazelwa manje.
1: Ya.
2: Kuyatatazelwa impela. Kuyacaciswa nalokuthi abantu sifuna sibaguguzele sibe ukuthi lento yomazisa aba green. Abasheshe ngoba engathi lidumele emathumpeni phela.
1: Ya abantu nje uma benayo indlela abasondelele ngakhona bayobashintsha omazisi
2: njalo nje lento.
1: Yeah.
2: Yeah. All right, right when I got.
1: Hayi akufani futhi kuyalunga kwena.
2: Oh lo lo.
1: Danko.
2: Hayi uyabona iphela nami uthi njengoba nje nginje.
1: Ngizwa kahle.
2: Ngikumnomzana.
1: Danko.

0: Amathukeya abe akuphi nje kuleli lesikhathi lesi nje wathi ebumnandini kulozo ngitshela khona. Kulo mnandini. Akumnandi kakhulu ngapha. Buku bongeke uphetheni, buku bongeke uphetheni, buku phetheni.
1: Yeah.
0: Into ifakile le maka emadlebeni. Alright, anyway, kumlana khuluma so nje kuthanda sithi 10 past 4 kulosine kumhla ka
1: 1
0: October 2026. Uyaphela lo nyaka?
1: Yes, sinyanga yes 10 manje.
0: Awe babo.
1: Kodwa singenzeka noma yini.
0: Angashathelwa futhi.
1: Kanjani manje mthi? Ngithi ingakho ngisho

0: ukuthi shishi
1: uthi zizwakala ukuthi zizwa
0: into azwe kwabo nemithi futhi zinephunga ngeke ngeke ngoba le ndawo eyicashile nazi ngalesikhathi uphakamisa umlenze
1: ay yakhonamthela alaqhomayo ukuthi umuntu athethe imedlulo kuthiwa
0: unamama
1: liveli uzoyixoxa siyixoxa sami
0: papa yini

Goleso simo bhekene naso ngizosho namhlanje ukuthi kuyaphumeka. Kuleso simo esivala umndeni wakho namhlanje ngiyosho ukuthi kuyaphumeka. Kuleso simo obona siqeda umshado wakho namhlanje ngizosho ukuthi kuyaphumeka. Kulezo inkolodo obhekene nazo namhlanje ngizothi kuya kuwe kuyaphumeka. Asikho isimo engaphumeki kusho. For the fact ukuthi kwaba nendlela yokungena kusho ukuthi ngendle ngamanye amagama nendlela yokuphuma ikho. Kuleso simo wafoka izandla zabantu udinga isandla somuntu futhi esizokhipha kuleso simo obhekene naso. Mntanami ayikho into ebekelwa yona ukuthi iyophila kuwena permanent, noma ngabe imithi yabathakathi, noma ngabe kwasetshenzwa umsamo, noma ngabe kwasetshenzwa ikhaya lakho, noma ngabe kwasetshenzwa umuzi ophila kuwona inhlabathi ohleli kuyona kwahlanganiswa nenhlabathi yasemathuneni. Kodwa kuleso simo kuyaphumeka ngoba asikho isimo esingaxozululeki. For the fact ukuthi wazalwa ungenjalo, wenziwa izandla zabantu nezinto zabantu, ikhona indlela yokuphuma. Kodwa kukodwa engifuna ukuthi ukwazi futhi uqondisise ukuthi impilo yasukunyelwa, impilo yahanjelwa. Uma ufuna izinto zakho zibhubuke, uma ufuna izinto zakho zilunge, kubiza ukuthi usukume, ungahlali phansi. Sukuma, usukumele impilo yakho.

Woza moya ekseni, artwork sound here, Russell Zuma, Coco SM, Kumundlovu on 7.6 FM here. Yeah. Make sure ukuthi ke awulenze iphutha uyangisanjala ngoma ofisa ukuqala ngayo soko osuku lanamhlanje. Ngoma ushambunaza ofisa ukufaka ngayo ku-Friday kwi-weekend yakho. Angithi vele siyaphuma imicimbi ayikakapheli yokushtata noma ukushtatelwa wabantu yama-unveiling athe chithisaka. So wena ngitshele ukuthi ke uzobe uhamba ngayi nabangani bakho no-fru noma nama-jimbos nama-out. Yeah, niphumile nje. Oh, moya kamnandi. Yeah, make sure ukuthi ke uyangipha lo ngoma yakho futhi uqala ngayo usuku lanamhlanje mhla ka 2 kuona October 2026 naxa 2027 Jehovah smakade kodwa ke zu 19 suka isele ukuthi sithi happy new year. Are you ready for 2027 babe? Are you ready? Yonke into iyahlangana. Right, angihlangene kodwa ngiyahlangana ngoba ngiyakuncanywa ngicwele ngawe ufisa ukubona uphumelele alright omotsha. Masibuye ngala sikhuluma ngendaba zabantu sayithamunda siyahleka ungaphuthelwa ke iyona ngosi engicabanga ukuthi ke imnandi ngendlela eyisimanga futhi wena ungasekhaya oyithoka oyijabulelayo noma oyithakaselayo ngoba la sikhuluma khona indaba zabantu noma ikanjani sayihliphiza sayihlaphaza sizenza noma yini kodwa ke sikhuluma ngodaba kakhulukazi also sematheni abantu abakhuluma ngalo ngaphuthelwa ke masibuye ngala wena ngasekhaya ungabusenda leyo ngoma ofisa ke uqala ngayo usuku.